0: Yeah! Eagle FM 95.5, Rod Stewart, Hot Legs. It is now 8:16, time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drugstores nationwide.
1: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Let the 90s take over. Iconic songs that relive the soundtrack of your youth. Your 90s OPM alternative rock playlist starts here. Fridays at 7 p.m. on Daily G here on Eagle FM 95.5 for the love of music.
4: Saturday is here. Let the groove begin. Funk, soul, and smooth jazz from the 70s up to the 80s. Bring it in. The rhythm is so deep. The soul is so bright. Let the bass take over all day and night. Funk, soul, and smooth jazz on Eagle FM 95.5 for the love of music.
0: Rock, rock, and Friday on Eagle FM 95.5.

0: Constipated ka ba? Bloated? May hyperacidity, ulcer o GERD? Baka madami ng toxin sa colon mo, kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay mayroong oligosaccharides o prebiotics, palm fiber, fruit at vegetable fibers na nakakatulong para ilabas ang mga toxin o dumi sa ating colon. Para mas maaliwalas ang pagdumi, mas maayos ang digestion. Available sa local drugstores, Shopee at Lazada.
1: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kapag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
1: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
0: Tulong para maging malayo sa sakit.